0: ali tuwe sifichua kitu yako
1: tuwe kukuriwa
0: ali tasis naona muna tafuta lusaka naona muna tafuta lusaka
1: hile ndio
0: hile jwa ndio hile sasa si hiyo mtu naeza toa
1: mbona muna tafuta
0: mbona muna
1: hako wakita yeti
0: hako wakita ule milo taka ule ya wow, we ni Mkenya daima unaesa kuwa utueleze ni wapi ole apara misi mchinga bwana kuna nini
1: diyo niseme iba
0: diyo niseme
1: iba kima ikasilama urpata
0: uya kikaskule hapa kuti tiyotaniwe kikoji mabeta kewa uya uregeri konyo as mabeta kule ya we toske ngalala ngot kuti ole jisasa iwe ngoto jenge tiyotani hongi nule mi ule ya sawa, wacha tu transfer kwa mtu ambayo
1: anaongea mambo ya nyumbani.
0: Ako upande hiyo Eldoret. Ndugu ndugu vitu wa mambo yake bwana. Ule ya anaitwa fulani fulani. Ule ya arango isiwe ni wangu ndule miss. Wangu ndule miss tiondo.
1: Luzaka.
0: Luzaka. Kule ya wewe rataka sasa amukia kwa information kidogo. Aleje sasa iko hivi na hivi ni nini? Ah, ko kulingana na uchunguzi yao iwe. Kona iwe rada kole a informa ma
1: moye ga. Ee ga sana lejo.
0: Ee ga lejo moye go kweli.
1: Go kweli.
0: Ah go wir wa garo agin kole ja ngot ma pasar gale ju.
1: Ehe chanju.
0: Na it. Ehe. Ba ip salve na ba radio.
1: Ehe.
0: Ko ya ko angot 1500.
1: Ehe.
0: Hai. Mama, hai tisha nas mzinge.
1: Ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha
0: my friend ingen giga namga sa tindo
1: ehe
0: ni palace me shika mailina kwa mailina kwa jangle me ni nini kuma ngalal ngalek informa amwa ngalek
1: ngalek maibi
0: ole kabisa bwana gino melusaka ingen giga wa seven isi inwe rata seven giri DCI seven gora in headquarters ni matamis aga barji bi kollo
1: ile gerbi ke garale
0: ya ayro a birte
1: ke garala ke sarkali
0: kino melu saka nga gimi jorweta blu saka
1: ne gi gasi ze di blu
0: gi gasi ko birji si meta college ko namana ndi amekumalisha my friend mageta ruanawa ko it lusaka hey ay kita ko mwa ko sokoro nyo twa twa ei
1: ago gemi logo
0: igbi logo ke geria ju batiri bala je gimi hot
1: swap ai ai
0: gimi we boy ada ke ago ti we le gimi ruan tori ko le jida ti gimi ne ko le gimi je shi kitabu inge mwaksa kwa kiasu vizu wanda na hata amu gitil tak dirija ale ngasub ni bieji amu tinda itakti so kingasubi bayat kuhuya alet bayat lusaka le isu iwaj bayat kilet bayat gidiyo ni ule waretiyo ni ule waretiyo siyo bibi mse Milo kuja retire. Milo kuja retire. Aleji. Aleji Arab Juma. Zalbeji. Zalbeji. Mati waj boy.
1: Uli joi. Aza gori na gori na rakit kai. Ya uro ya we.
0: Agaze ko bolling li to lin ko len. Yo wanandi nini. Yo wanandi nini. Wanandi nini. Ey. Abriji, abriji gereja college. Onda ni. Onda witness protection. Mega sit. Onda witness.
2: Kwa ngote ka kipsalbe en booster ya. Emo FM. Eng
3: Nakuru ak komoswek chemchindos igosechen 100.2 FM.
4: Kas ngal ak inyei asiwalu. Megu chi nelobotchin ngal ebit korok ak iguye ngalek chekakimu.

0: Marsh. K24 TV engiguni inyochinige engbang iskonani gitu aginyorutetu tig live kubun K24 TV. Ngebe awego pete notoka jenje gugu yenyuru akina mama. Jenje gugu.
1: Kijamege.
0: Kalia network jenje gugu.
1: Nega
0: ka? Kaka sin gomye nyoto.
1: Hale jini mbukene mama sa poye nyoto arete nguku ene baga kukja. Inamwe si jimbo jiva ite transfer maman kugula kuria lagi me jimegi set kamsa ulo wongi se. Pasa mkamsa nyo kwa yue vaisho nato. Amu vaisho nituli jaga kwai jagi kwai ko vivo sunda. Kumsa mkamsa negi taja ke inga kuria ule kumwara ori negi megi sa. Ini nenda kamsa. Wabata manyo nubu mbine nyo. Ara apirwa nyo kwa yue vaisho nato basete me.
0: Sasa
1: wale kwa hini ya muta
0: kwa mita muta kwa mita
1: kwa mita nambari neja kwa jiza kwa hini jiza kwa mara kwa kia nyuri kita kwa maga ande ina kwa kiri kia nambari cheki
0: saje ngun
1: sawa
0: aya jenje gugu sige tarati ninyo message waswasi kibu waun akubagiri checho al green minde ba sagik miten ba tigitik aw miten ba logoek roda
2: oi sami ta yemune sami
0: kijami gamune bonjoge
2: sami ge bonjoge gonga mu ga ina mu amu ite bi so sai se go mejo go bai lagu kangeti sami
0: yap
2: ne bi ga enju go gibete go kwani nya
0: pole
2: nga jang family jo kapsa kogi bet ko gona baba mutumbi lagini ko ko ina ta ko gotinye 106 years
0: pole
2: magileni nye mosin
0: ko go
2: magileni mosin go acha kogi bet lakwa no go to ko minenge nene en baga kata ni bure je laga timwaji ni in pole family no ta
0: pole kapsa
2: en ka kata gum ambe jumabili kum ni arambe jumabili tangni sigei bota je matata sigei konor ko enga se ko go go gam tumbi ke konor im matai amwa jini mutya fa jota nalya ta pa manu ta nyon goiti jini ba gam manu ti ko ga gile nyone ro ta ne ge nino ko ga sama anyon ko ga sama ga sa amwa ti ne ga bonjo ga sai ko ne ko ma buna sa ga sa sam or ti ne ga bonjo go li go ko ga yagi ti ba ko mu ge sam ka bana mu is or ti ne go ga gile gi ba ga bana ki meri ana ga itayat ki nyal gi ngi ogli ngi ma buti ni ke ke le ngojo bin ka bana nenda sa na ga bana ga sa ko ti mi te ga te ti o ye nyota te ji na ra sa no li ata ge o disen ga ga ko ni ma mi te ge ji ma mi ago bana do li je ge ki ger disen ga ma mi ago bana do li je ge sa ni
0: tu avro mi nata
2: o le marambili bana do li ko ma mi piki nango le ko ma mi bana do ali ma ta kwaldo in tu go ga bu ni bana do lo mu ki go kingo mi hospitali skeli in matik mat ma ga lo sin tu go se jo ngu na ga sa ma ga sa ge gwe ger je ga wa yin ga ku be ni amu ge re sai ne no speak se ba ko mu ni tu ngwe gi we ni ro ta go nyo ne ko ku tu ngwe ki go ro me ne ba ko mu ko ngali ta ge ga sa ma in mwe chi mi ne nya mi ri ya ni ala bi ra bo jo ge go go mi se ne mwe chi mi wa ai nyo ngo ta u ne ga ra go le pa ko be ni ga le go go mi se ne ba ko mu nyo ago mi bi ki ga le in ma in last mile kale ma bi last mile ko ngo ngal ya ne ba mi sho ko ga me je sigle tar de ka sa sa mi to ko in bo ne je ba tu ta sa la gi ni ga du sa ma ga sa ko nge te ge in ko ap ke be ni ana go bo jo ga go so ago in go bu jo ai ko lo ne ba ko ngun di ne ye je ba so ko mi ji nga yu ana go bo jo ge ni ni age nge sigle ibe yu to ga ru su ma ibe ne ra bi ni ke ja nga ne ga tra ntu bu gi be ru re ne sa mi mu ga
0: Kongo missing. Agere jito na gawo namjike 11,817. Kigure David enyo agomite Ezekiel. Kongo namjike 12,099. Agomite jito na gure Ilari. Kwaeche agere gwa namjike 22,237. Duget ku number one. Enyo kimi jige saru jigoron. Netom gwa namjike gi. Star 441.

0: one ash agiwa awe duget number agenge kilesia ngewangu akina mama inwaginda akina mama kilesia aga singo mnyi
1: ya muna namba sutyo sana
0: bye bye kabisa
1: ngo gara na basa mira ni sona na isi pien wa ginda mo ti fara ma sa bi tu longe ti ti ngo ka sa ko me ka ri ya ti pare ki su ti ti ke sa bo te le na fa ni magara ga le sa ti wo ingo te la pa na ko ne ta ko ni ni ku ka sa mi sa son te ger ger nga ide wa sa re te ko mi ma sa bi ke gi na mi ri ko ra na ma le ko gi gi le gi ti ke ti su ko ti ta e ko ga ge ma wa tu ti ri ko ma ti ni ga sa mi to ma ti ki ta ma ngo le ta ko ma mi ko ti ta ama ko ti me wa u ni ya ta ndi na ni le pa pa me ke tsaba go ra tlhile go ngete ke mbu go ngete tsena nare go nya nyore ne ngete ndi mbu a go nya go ikaide yo tse a go nya re ga simolo wa sa le to ke menye go tsa go tsara na ka tla ke re ke yo tsa tano ye sa me to ke se re tsie ra na te go ra na te ke bune ke re ndi ke mbu a go bune ke go be ndi mulo ke mai u nya to ne go tsare te ke ke ke go ra ka ma tsinya ba ka simolo ke ma go nya ne go tsare te ke sa me to so go nya se sa me to ke be ru
0: Congo missing. Shot at very clear. Who not know? Engbe to tabrand. Dr. Sote, count in Vanakuru. Dr. Sote.
2: Sir.
0: I thought you were going to tell Dr. Sote.
2: Sammy, I'm a child. I'm a child. I'm a child. Kongetenga bertunjuk asaga mabalhi, oi barwesa oi mormor juga turut, awal mondoi, awal gua gunam nemi boy, asal malang ini, awal turut picho atau balor ya, amu kapan tam nunguang maya tiki picho amune, sam itu apa canggalan ya, kapci nunggu kurang kap, cemet tiarap kainu kap kelelwa lubrin gua tunoi, picho to boyon lagi kimen gore ni 1958 ago ki gut tapayan de nota usir ta ke vio se
0: pole
2: usir ta bicha na ek kin somo ari ba wa ta ko ni kwa ki ba ga family no e ke ba na nok la gut ki matine baba na mama ma to gore on ga boyan de nota ko ma mu sa mu mure mu sa mu si ba sa
0: aga si
2: ba ko ma mu mure ni ke ba ga bi ala kule minyo mbarano kimongu chita niku kure changole kikin ki asistan jibe mbama sa lupi apa miliaga kule minyo nambare kumongu chita niku kure mika che kaitanyi menye kaba sis ya rogi kubisi nesmane kabar nes kiu baba isi chota lagi milaki kumongu guno kabla lache kuk nyongik kule minyo mbare kokong samsto ole kikenyen kito ne mapinye ke itu krayen gu saitoy ni girwa de kisobota ni kibota chief mowa assistant jirs kubota en police gap kok kubota ogot nugurem du tuwe kagage logo kigimen de kabsa ite achu go ba guno gu mutu bicho kuba gu kutel gu tay ni barano agela simisha lagu icho e banoni geleji amo e ket amo mi get ni gol ji bi chagu gi ma mi mo na ta ge ni se ti cha awo tan ne ati ne mo ga su ni na tan la gi ni ma ro bi choi mi na sianga le o ga i te ga bon de nota ya mi ta ra ta ni ta te ba ni un sa mi le bo ko pe mo ni amo ti ki ma ti ne gi rai ni ku ti ne ta bu ta mi to ko le ji ye me ti ne su ni ko i ti ne ba tu ba ya ko bi cho da no ni cho ga ita bi cho ba chale gir go bi cho o nya li ba no ni se tu no gir kita no ya go ba ta bo ise ga ko aga mo chi ni ka ga ga ga le o ga mi ka ka ita no le jo tu bu cho go ya i su bo go go itu ki ngo ko mi chi no ni ti ni ba sa we o chu mo ni tu sa ge o ger na le cha e amu ya ji ba ko ngu ki tu ki bi cho ta bi kwa ita ma no ba yo ni meto ne kwa cho e 12 agume ke riz kuraben agawon lago batan monga na lebi ndanu banon e ngi ngi ni abu wa ni te te anji ni mogare anu gba na ne ni mon ale ni ni chewa te te anji ngo ngai sa mi ta
0: ngo ngai korom eman ngale ga be bare korom akwa me bi